0: kesalahan dah nilai kita tinggi.
1: Okey, Mak.
0: Eh. Budi! Budi!
2: Iya, Pak.
0: Kok?
2: Kakak.
0: Dua-dua.

0: tiyo niya ng mare.
1: Yung anak, jeger no?
0: Rasgo na mo siya liyakaw. Diyan-diyan, ako, abarsaling kura niya lakipa dyan.